Banna baba bedi ba ka go Fox Phatsimo November 3 2021 Monna yo tsereng o paka skaptin bo re go jwa gagwe le shete ka metla di clean fa a go dumedisa o atolola letsogo ene le mosadi wa gagwe banna ba le mmogo Monna yo sa tsayang o reka take away fa ba tla go ja gantsi he has to pay o ikaparela yala mo go ga uwi gape o tla monana le masego Whitney kana gape Monna yo tsereng lwapeng fa a chaisa o berekela bana ka thata ke malaisa ga se motho le gona phetelela e bile o lemogile tsala tse di maswe o siile monna yo sa tsayang o retsa manong o itshelela hela gape ga ana ditlhong o lalanageng masigo a tlhomagane fa ba mmoka bo mmata ba reke legwane monna yo tsereng ke monna tota le mafoko a gagwe a monate fa a tlotla monna yo sa tsayang gantsi go apala go tlatsa kgetsi ya gagwe e ntswa a bapala